lengoma ngicabanga ukuthi iTupia Masters bathi bona mama ngiyabonga laphana ngokungizalela umfowethu. Okay, njengamanje angibize ingoma enye nayo bathi ingoma zamagitari akabiwa indlela ezifasti ngakhona ngugodola uthi laphana uthi yena isibindi selikhwa.

Mina ngiyithanda ke iPercussion, hayi iPercussion lapha kafiwa. Andy Brown uthi yena Togo Gara uriphi pajekaro cha mambo. Tela ngayigcina le ngoma le siyabonga Nosipho ngiyakho le mabaso le ngoma ngiyakho oyicelileyo. Uthe uyithanda le ngoma leyi.